0: alal mën na laa jëndal wëj mooy montoor boo takk ci sa loxo wala nga wékk ko sa néeg mu lay jox taayam bi ngay xam guddi geeg bëccëg bi waaw waaye jamono la mënta jënd nag jamono dafa seer mooy jamono la mënta jënd zaman muy jamono lu jar a bàyyi xel la jamono ji lu ci jor rek jogal nga dem def loola bul ko bul rey sa temps ci lu amul njëriñ bul ko nangu déedéet ñi waxoon la ne almaalu alal yastari dawaa wala yastari safaa alal mën na laa jëndal garab per yi zérob bi mbooleem xeeti garab yi nga xam ne mën nga koo naan ngir sa wit gi yaram alal mën na la koo jëndal borom alal yi dañ dee jënd garab yu seer a seer a seer fii ba US wala UK danañ fay jënd garab di ko isi pour naan ko ndax am nañ xaalis waaye ndax am nañ wér alal ji munta jënd wér gi munu koo jënd su alal mënoon a jënd wér kon benn borom alal du feebar ndax lu mu yëkki yaramam garab bëgg na seer daf koy mën a jënd waaye léeg-léeg nga naan ci ba sonn du wér nga bàyyi ko dem seeti beneen docteur mu jox la ngay sonn maanaam sa dund bi yëpp da nga dépassé ay millions yu bëree bëree bëri ci US ci dalasi waaye du tax feebar bi wér kon ndeke alal munta jënd wér déedéet danaam ko mën a ko am alal kay boo fajoo moom woo garab boo bëgg mën nga ko am nanga déedéet nit mën na am garab gu baax te du wér te wallaay am na ñoo xam ne su fekkoon ne garab moo maanaam alal mën naa jënd wér konoon duñ tëdd ci néegi parce que bu dul ñoom sax am nañ ñu leen ñu am alal ñoo xam ne jege leen ñoo xam ne mën nañ leen di jëndal lu leen wérloo waaye jox nañ leen fosa ngi garab bu nekk ñi ngi koy naan te terewul ñi ngi am ñi ngi yëg feebar kon alal du jënd wér dafa nekk ne faju moom dafa ànd ak diina rek ku feebar faaw nga faju waaw almaalu yastaril kitaaba wala yastaril axlaaq te boobu mooma ci gënoon a ñor mooy lan alal mën naa jënd téere mooy li ñuy jàng téere yi ñuy jàng nii jënd kaamel bi ñëw teg jënd sahihu bouxaari ñëw teg jënd sahihu muslim ñëw teg jënd xasida yi sa sëriñ bi taalif ñëw teg nga jàng ko nga mokkal ko nga mën koo firi loolu yëpp lu baax la waaye jikko ñëwagut de liñ soxla jotaguñ ci de li nga li tax nga dem ñi taalif téere bi li tax nga jënd ko isiko li tax nga koy jàng wala nga jàngaloo ko sa doom muy alquran wala téere ba ca toppati te bu ma xasee wax alquran lu mas na mbooleem téere yi ba ci xasida sa sëriñ bi nga xam ne am na ci ñoo xam ne seen xasida sëriñ yi moo leen gënal lu ñu am ci ëdduna maanaam mën nañ ci indi di jàng ba ngoon waaye benn aay alquran sax mënuñ cee sonn loolu yëpp ci xeeti natt yi la bokk moom donte baax na nag duñ la wax dara ne li nga def kii waaye dañ la wax dara ne la alquran moom moo waroon a nekk foos moom ni nga sonnee ba xam xasida ya noonu nga waroon a sonnee ba xam alquran wala nga xam alquran dog koo xam donte ñoom ñëpp mën nañoo ànd ndax xasida ya ka ko liggéey ci alquran la sukkandiku woon moom la yaakaaroon alquran juuju nag ñu gën a bëri ci ñun daanaka fi ne dañ ko oyofal lool waaye gis nga alquran ji ci lay déparé ba ca téere bañ taalif ba ca xasida ya mooy mbooleem wëy yi sa sëriñ wëy yooyu yëpp dajaleel jàngal mokkalal waaye nag loolu yëpp mën nga koo jënd waaye nag njub gi axlaaqee jikko bi lañ soxla jikko bi anamo bu manqué rek problème ñëw wax dëgg di def dëgg yéram jaami yàlla yi di bañ a tooñ di bañ a dimbale kuy tooñ subhanallah jaamu sa borom nim sellee respect sa morom yi nim sellee loolu téere bi moo koy jàngale waaye jàngale rek la ci def ticce bi jàngale rek la ci def waaye ana jikko boobu lañ soxla moo tax daan naa fi wax ne njàngale mi war nañ koo seetaat bu baax ñu bari ci ñun ñi ngi jàngal xale yi waaye yaruñ leen nit ki nag boo ko jàngalee xam-xam bu mu mën a doon te yaruloo ko mooy nga seet dof boo xam ne amut xel nga jox ko paak wala fetal na ko demal ci marché ba lu xew yaa ko def de ku àndu da xelam dof la nga jox ko paaka na ko demal ca marché ba lu xew yow la di ko wan na ko paaka bi li muy jëriñ mooy boo bëgg a dëbb nit ni nga ko koy jamee fétal gi bo bëgg sox bal yaangi ni ni nga koy défé nga wan ko ci kër gi yeb moy ni ngi koy jàngalé ba paré nak ta yaru lako nga jox moy nga jox ko dof nako démal ci marché ba té li ñun ñëpp ték nañ ci suñu bëd légui bo dégglo jàngalé yi nim bëré ci TikTok bi Facebook bi ci média bi fu nekk ni ñang fay jàngalé madrasa ya ngay yok waye ba légui ana akhlaq ya moy ana makarimul akhlaq ana jikko yi réwé di té da ngay ñëw sax ci bit islam bi nga xamne mom lañuy tanal makarimul akhlaq bi yaakaré ko jikko yi wala ci mbolem prophète bu mëna don jikko yi jàngalé nga ñëw fekk leen ñomu neen ñi doranté ñomu neen ñi xassanté ñomu neen ñi dugalanté safara natt bi dem na ba nga gis ku taxaw ci kaw minbar minbar la la wax de nga xamne yaangi amé togum yoonentou yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam sol completam ba paré tié hétam taxaw jakkar li nit ñi fas yene nek ambassadeur yoonentou yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam moy jëm ju majja ba paré nga taxaw nak ci minbar bu la nit ñi xolé ñu xam sax ndax da ngay khutba di netti li kenn xamut lu amul ben njirign khutba gi yeb jëw lay nek ndax yaang ci deri jambour khutba gi yeb dem bañ ñi tok sax dañ xamne manam yow diiw mi mom nga bañ ci mom nga nek lool sax egg nañ ci legi ci kaw min bari kon ndek téré yi lu ñuy bari xam xam bi lu muy bari mën nga ko dem jëndi de nga nit ki man na fay sax oustaz mu ñew di la fekk ci di la jangal amna ño xamne dañu am xaaliss luñ bëgg jang dañuy fay oustaz mu ñew fekk ci leen seen biir ke jangal leen ko kon lool yeb man nga ko jënd xam xam bi sax man nga ko jënd waye ana jikko kenn du ko jënd akhlaq alal dana jënd lek de nga ba reg waye du jënd res manam lek gu res lek go xamne dang ko lek am ci jamm mu res nga genné ko ci jamm am jamm lool ala mënu ko jënd amna ko xamne nen rek la mëna lek nen su passé ben nen rek du res amna ko xamne ni mew dal lañ koy outal touti mu nan amna ko xamne touti ruuy la mëna nan waye boko fi lakale ndawal du ko yeey parce que bu ko yeeyé du res kon an alal je lu alal bari al mal yastari ta'ama demal jendi ñam ci restaurant ba wala nga joxe dépense ñu togal way wala yastari as-sahiya moy resgi pour mu res nga am jamm mu genn ci jamm nga nokki ci jamm dox ci jamm lool mëno ko jënd kon allahumma warsiqna malan halalan tayyiban mubarakan yalla ñi yalla warsagal halal ju dagan ju tey ju barke yuqarribuna ilayka jo xamne daf ñuy jégeñ lo yalla daf ñuy jégeñ lo yalla wayakunu fihi ridaka wayu'inuna ala tahatik halal jo xamne da fay waral ñi am ngeermande yalla ndax dañ cey sakku ngeermande yalla waye daf ñuy dimbali ci suñ top yalla parce que alal boko amé te bëgg top yalla da fay yomb wajhalhu hawnan lana ala fi'lil khairat halal jo xamne daf ñuy dimbalé pour ñi man di def lu baax parce que bo beugé def filul khairat yi halal itam baxna ci so amé alal day gëna yomb innaka ala kulli shay'in qadir borom bi tabaarak wa ta'ala moy borom katan li man lu nek yalla nañu yalla defal lolu halim ibn abi talib karrama allah wajhahu koku rakkala ci yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu dundu mu nekkon xalé ci ron yunitu yalla muhammad mosta jaar ci mbiri mbosor halimomu mo nekkon ñenteli khalifa ci yunitu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam babakar umar usman ali lañi wax khulafa wa rasidun bok na ci lim daan wax daf daan wax ne de nga man arafa la hafa fa ata'ahu ku xam yalla ta nang ko top koku soobuna yoonu aljana yoonu mucc man harrafa shaytana fa hasaw ku xam shaytani ak pexem yi nga jox ko gannaaw moy ko xex ak mom jubluna yoonu mbax jubluna yoonu texe man harrafa alhaq fattaba'ahu ku xam deug nang ko wax nang ko dundu jël na yoonu mbax jël na yoonu dem ci boromam man harrafa albatil fajtanabahu ko xamne xamna tiaxan xamne li tiaxan la mu jox ko gannaaw jublu na mbax jaar na yoonu mbax man arafa ad-dunya fa aghrada anha ko xamne xamna haduna mu jox ko gannaaw moy pexem meek bon bonam yek yakami mune su boba jël na yoonu mbax jël na yoonu aljana jurom ben man harrafal jannata fa talaba ko xam aljana neexa neexi aljana nga koy sakku su boba yalla dina la ko jox dan na wax waxam yi hikma mi yi bokon na ci waxon na legi de doodu na bi mi wax du doodu na du li ngoy yaakar yow man harrafa dunya fa ahrada anha nga yaakar ne mam deddu aduna bobu muy wax moy lan moy comme ko xamne buñ ne auto yu refet mune auto lan ah man kay solo mo auto man kay aduna bi kay danaka jeexna ñine keur gu refet nga ne man keur gu refet lan ñine yiri yi refet nga de soxla huma dedet lolou deddu aduna deddu moy mbollem lu refet tari aduna yi bo demé ci suratul lahraf yalla nga wax ne tari aduna yi ci ngeen bok yeen julit ñi hud leen ko comme ñep yeen ak ñep ko bok ku gëm yalla ak ku gëmul yalla yeen ñep ko bok yalla daf ko fe def pour yeug legui nak bu ngeen ko outé li wax ji moy deul aduna gi moy du yaq sa iman du wañi sa iman du yaq bokku gi du téré nga jaamu borom bi du téré nga jox nit ñi seen haq dekkal leen seen wacce leen seen waccu way lool mom bu amé rek alal ji lu muy bari bari liñ soxlon am nañ ko kon nak adabu ta'ammuli bainal muslimin lu jara baye xel la adabu ta'ammuli bainal muslimin manam teggine discipline bi wara dox digeenti nit ñi jikko bu rafet bobu jikko bobu jarna di gën di xex di ci sonu ak ci njabot gi di ci sonu xam nga ñak yar baxut ci xalé way ci mag la gëna bon waw ñak yar baxut ci xalé de way ci mag la gëna bon manam bo léralé ñaar xalé bu ñak yar ak mag mu ñak yar duñ ben waye xam nga fum gëna bon nak fum gëna boné nga xamné moy ñettel bi moy borom xam xam bu ñak yar manam borom xam xam bu ñëru kon ñak yar tay boko jëlé tek def ko muy ñetti xaj xalé bi moy bi ci gëna yomb mag mu ñak yar waye borom xam xam bu ñak yar mo gëna graw nak nga xamné xamna so waxé mu tontu la fune man na fa tibbu xam xam heduna yi xam nako wala muy alquran xam nako wala muy mbolem xéti xam xam yi xam nako way amu discipline nak yaruñ ko waxon nako fi legi kon teggi ni jëflante ci digënté nit ñi baynal muslimina la wax sax waye bayna nasi mo gëna jot parce que yar discipline duur sa digënté julit ñi rek lañ ko soxla dedet discipline dañ ko soxla sa digënté jami yalla yépp fuñ mëna jokku nak même boudé yéfer la bo xamné ñëw pour xex la way yéna bokk dëkk sax discipline amna seen digënté même animal mus mi nga yar ci kër gi même picc mi nga yar ci kër gi même ganar gi même fas wi même mbam mi discipline té discipline ci animal yi du dara lo moye nga yërem leen rek té borom jikko ju bax moy am yërmandé waye nit ko xamne comme malaika bo sété tay dëkk bi li fi nek ci ay mbam yo xamne dañ ñi ngi leen di mbugal yu metti yo xamne ma wax ko waxati ko mu nakari mata manuma ci dara manam tiyé ay mbam yo xamne ci mo lay jox xaaliss gu deg becc ak ya ngey dem di tak di ci tek mbalit wala ya xam lo ci tek muy la jox dépasse waye nga tim ko ak ponkalam xet mo xamne di door ba gannaaw gi xolé so paré ra dal di sanni ci fele mu lek tuti ci ñaxma nga sanni ko tuti ndox ñi ci tane sax la wax di amna ci ñoxe danaka duñ ko jox mu naan su takku jété rek mu ñew wakkat seret bi rek del commencé wat door lolu jaru dem ci diina lolu xel moko nangu wut lolu soxor gogu baxut jambi warna am jikko bo xamne waxuma yeureum nit ñi dama len jëlale way animal yi sax dafa len war di jox haq di len yeureum kon jëflante digënté nit ak nit borom xam xam dinañ koy teunk ci assalamu alayhi wa raddu salami alayhi dinañ koy teunk fofu manam so tassé nit ki nga nuyu ko mom tamit mo mu delo la nuyo bobu mom hadith la bokk na ci la yonentou yalla mohammed ndiek jangale bim ñewé medina mam bim joggé makka ñew medina bokkon na ci muy afsus salam dalen nuyuwante xam nga nuyuwante ñun dañ ko xé way nuyuwante ak mohammed solo amon na fi programme bo xamné ci nuyo la doon waxtan parce que nuyo liko taxam solo moy gis nga nit ki toujours boko sélo bayil xel li mala wax ni rek bo rombé tay nit xamulako ni sax way romb ko ni rek xaw ko xoral nako assalamu alaykum gis nga def lay fay ba paré xolaat la mu ngi contant sax ci neuy gi ngi ko neuy way nit boko rombé rek gëm sey ba dem mom tamit mu gëm ba tamit dem té man na am sa mbokk la ben wala mu ngi la amal njëriñ wala office ba nga jëm sax man na moko jité nga dem fekk ko fa loy wax yang ko rombu faalé wala ko soko rombo neuy ko nak tay même bo duggé ci moto bi sax ñi nga fekk xamo ci kenn way bo duggé rek waxal assalamu alaykum dafa rafet du la wañi dara inna alaykum salaam alaykum salaam wa rahmatullah kon gis nga nuyo bok na ci haq bi nga xamni discipline moy yar yar lima li tax may waxtan moy jikko bok na ci moy di nuyo wante assalamu alaykum mom nak dafa hom parce que nuyo bo meuna def rek nuyo la soko ne jam nga moy la jamale boko ne good morning moy la good morning soko so logo nuyo rek nuyo la waye bi nga xamni mo ci gëna hom moy bi and ak ñaan xam nga tay suma ñewé na la assalamu alayka wala assalamu alaykum xam nga lu muy firi moy yalla nga mucc lool la la nuyo dama ñew tim la rek wala ma romal la diw nga yalla nga mucc xam nga ne mucc neex na de mucc bala nga xam mucc mucce neex bala nga xam ne salam jam neex nga gis ku amul jam kon assalamu alayka jam yalna and ak yow way wax ji ris na de nga ne ma wa alaykum salam yow tamit yow tamit yow mi ma wax lolu jam yalna and ak yow li de moy neyo bi ndax li touti na li touti wut kon bok na ci haq digeunte nit ki ak nitam morami nitam muy ko nuyu nuyu bubu nga oyafal man na isi masla man na respect dom adama dafa bugg respect neysa ñaarel ba moy muzarakatuhu fil afra'i manam di and ak nit ñi ci seen mbekté yi doom adama bu amé mbekté nga yek ko ndokel ko won ko nako deg na mbekté mi contane na ci su amé fitna wala naqar nga won ko nako deg na ko way metti na ma ta fekk muy deug ci yow lool ta amna solo ku am mbekté nga won nga and ak mom ngeen jubilate ngeen celebrate baxna de nga won ko nako contane na ci sa mbekté mi parce que deg nako xéti mbekté bu mu meuna don ak waye yow bu safan bi amé nga bañ ko ci ndokel nga iñaan ci ta fekk lolo mom yalla dogal nako par yow lo ci man waye jikko ju rafet akhlaqiya discipline daf ci bok moy nit bu amé xiwel te mu wërale li may ak yalla la rek boy wa nga ndi ci ak mom nga and ak mom ngeen bégé ko قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا غنيلي يالله اي اك يرماند يالله سونو كو يالله جوخي لولو مو جارا بيغي كون بوكو يالله جوخي نيت دانا بيك واي سوي بيك nga yek ko andal ak mom ci mbektema tu fekke du daf koy celebrate ci yoon wona khari yalla bokuna ci jeflante yi discipline jikko ju bax iyadatuhu isa marida moy bu febaré nga dem setiko seti wante nit ci febar même boko man ta seti waye tassé ngeen liguey kay wala ngeen tassé diw mu na nga ko deggona yaram wi dafa xawna xari ah mba yaangi am tan kay mu ne maangi tané nga ñaanal ko yalla so amé loko jox jox boko amul nga ñaanal ko yalla rawati na nga man ko fekk kërëm wala barabamba nuyu ko nako dama degg na yaram wi na xari ma ñew setti la gis nga li gis nga li jikko la bo xamni boko defé nit su wéré ci febaram bi xawma kenn wayo setan dutul mëna doxati seen digënd wala du ko yeb de parce que da fay gem ne diw ñew na ba sertima waye li yeb nak na fekk muy deug de manam maslay ni rek ñaan dama ñewon setti ko nangam manam ñew fekk ko mu jeex tak nga ñibi top grand place he diw kay diw mom yeeram nako diw de dama ko setton waye diw nam jeexé man diw xamul ko dal diw mi nangam nak yow lolu lu ci sa affaire yow kay setti ngir yalla febar na yeeram ko ñaanal ko yalla bo amelo ko jox ko su fekke dafa wara dem l'hôpital nga dimbalé ko mba am nga garab amaguma garab de demone na l'hôpital waya de garab biñ ma bindal dafa ser nga traayé ba bo amé ñuko dimbalé sax ñu dimbalé ko bu fekke yow man la ko dimbalé waya dem séti nit ngir am lo netti hé diw kay ko kay mom ko de yalla rek xam de waye nima ko gisé nono de lool moy dal moy diw leg mu dé lo ci xam diw leen mu dé rek nga bëgg wax diw kay nima ko gisé nono yalla rek yalla dé mom man lu nekk waye diw dé mom waye sëriñ bi lolu doyna war demal seti ko ngir yalla so amé loko jox jox ko soko amul nga ñaanal ko yalla bobu la islam di wax bokko na ci jeflante yi moy ittiba'u janasatihi isa mata jeflante bu rafet bokku na ci moy nit ki bu ngeen nekké bam faatu nga dem ci dejeum ba dej ba dem ngir yalla so meuna tewé dej bi mo gëna bax de kandor be xamaalé bi bo meuna tewé dej bi mo gëna rafet moy lan sang baak julé ga ak robba nga tewé ko ci anam gu rafet lu bax la dem tewé ko soko manu dit bu dej ba passé nga dem way fexel ba gis mbokk ya de nga xamal len ne yegna naqar wi bok na ci moy talbiyatu da'watihi iza dahaka solo hohe nga dem wuyiko solo hohe demal wuyiko way lulul nak daf la o nga mu wona ne ki lim la oye neexul yalla way bu fekke daf la o rek demal wuyiko ko ba deglu lim lay wax te yew itam bo oye nit ki mu ñew wax ko lu koy jeri oote wante man ta ñak ci suñu bir bu la oye wuyiko bu la oye wuyiko bu la oye sa tour fu meuna doy nang ko wuy le le nga romb ni ne ko diw fekk amna lum la amel rek munu tucc dula wuyu baxut comme romb na la ba osa tour rek fekke dafa am lu doxon seen digeunte sa wuyiko rek nga jema ki beus xol bi rek wuyiko bu yagger la fa nekkon dina jeex bokk na ca moy nasi'atuhu bil ikhlas moy advice advice jikko bu rafet bo amé jikko bu bax so nekké ay nit leg leg ya len upp xal dang len di advice di len wax lu rafet luñ wara def waaw ligéyu kay ba kër ga fu mëna don waye ñi nga nekkat dal leg leg nga gis ñi wax wala ñi jëf lo xamne xam nga ne li baxut du nonu man na leena lor wala mu lor konen kenen nga o len wax ak ñom waaw jik borom jikko ju bax du nopi ci lu mel nonu gis lo xamne lo wara wax la nga nopi rek bayyi muy setané baxul ñi ne setané ak setan dañ niro setané ak setan du nak ñepp ngay advice ndax ki la wonul bëñ bobu ki nga xamne xam nga ne boko waxale sa boy tut mu dal ci sako wala ma sagala koku taxul ñi wax ta do dem ci nan kati sangare ya mandi de nga mu woor la ne ñi bokku len fu ngeen jublu seen yo nekku ci li nga bëgg nga dem ne yaang len di advice buñ la saga ya ko def kon advice boko déggé moy yow am nga xel xam nga ni ñi ma ak ñuma nek respect nañ ñu jox nañ ma cieur samay dom lañ samay rak lañ samay ligéy ndolay xamna ni suma leen waxale dinañ jël su boba ñooñu di leen advice lu bax la advice bax na ci dundu même kilifa gi sax daf ko wara am yow ya elif ñep waye bax na nga tan ci bir mbolo mi ñu am xel ño xamne leg leen nga o leen laaj leen seen xalaat kilifa borom kër gi ak borom office bi ak kum mëna do rek baxna nga tan ci mbolo mi ñoo olu seen jikko gis na ñu am xalaat bu rafet lañ leg leg nga wet ak ñom laaj leen ne nangam la bëggona def lu ngeen ci xam ligéyu kay bi kat nangama fi xew lu ngeen ci xam wala kër gi kat gis na fi leer yi lu ngeen ci xam gis nga lolu mom lañu tuddé nasiha lolu lu important la même suñu président yi ngay gis ni leg leg ñu dugg ci pax sax fekk nasiha adviser yi ñu leen ko yobé adviser bo xamné posam rek lay xol li toj dekk bi yonam nekku ci bu dekk bi ñaké sécurité bi nga ko waxé bu ko yégué war ko wax président su démé du ko wax lepp luum dégg ci dekk bi nga xamné lu safanu lu mo war ko wax du ko wax mom daal lu neex président rek la ko wax comme nima ko dé waxé yessa do dégg no sa muk ta yessa man ta sax kelifa gi boko né yessa tay bo légué né ko no sa du nonu ndem mo la olu ba ték la fa soko né tay ni la bu suba nga né ko ah diw mëna nga né ko nañ ko défé ni japp mëna ni la waye everyday yessa lolu foko gis rek borom ci bopam la nek te li moñu jox problème ba tay suñu kilifa yi xamuñ fuñu tek sen tank yi ci gëna bari naka nonu ci and bi nga xamne discipline dana discipline daf ko manam jami yalla dañ ko soxla muy discipline muy yar ad du'a lahu bil ghayr fi sahril ghaib moy di ñaanal sa mbokk fu mu nek ak fu mu nekul ñaanalante yalla suñ tuddé diw su fekke ko xajo won ñaan la ba nga fay joge nga na way diw kay yalla nako yalla dimbal ñaan baxna de amna solo de ñaanalante yalla nit ki mom bo demé ba diko ñaanal fu mu nekkul mom heene nga ko jamm mom bokoy ñaanal lu bax fu mu nekkul heene nga ko jamm kon ñaanal nit ki fu mu nekkut lolu bok na ci ñaan yi nga xamne ala sahril ghaib lolu yalla daf koy nangu naka nonu bok na ci moy kaful adha hanhu bil qawli wal fihl moy mbollem luy xéti lor yi nga koy jema defense pour mu baña dal nit ki manam borom jikko ju bax bu seené luy lor nit ki jëm ci mom da fay sawar pour défendre ko bu mu egg seen nga waji mu ngé dem xam nga ni ci kanam problème amna fa nga ne ko diw yaangi dem kat way ci kanam lél nangam ak nangam mo fa xew diw yaangi bëgg def nangam ak nangam kat way amna luma fa gis man lo xamné ragal né man nako lor nga wax koko diw ma ngi dégg yaangi wax nangam ak nangay suma sañon nga nopi ci parce que li ak li man na la ci fekk kon mbollem xéti lor yi muy joggé ci wax wala jëf nga gis ko mu jëm ci kaw nit ki nga defense ko pour bu mu egg ci mom dafa bok ci discipline dafa bok ci yaram islam dafa bok ci lu bax muy nité lepp luy loré daw jëm ci kaw nit ki nga jëm ko ko defensil nga bañ ko baye rek mu exsi mu loro nga nan ko gaddi ñew xamona ay lol dana ko dal ta manon nga ko ci dimbali ba du egg ci mom bok na ja discipline ak yar ak jëflanté آداب التحمل بين المسلمين ولا بين الناس احترامه وتقديره مانام واتي نيت كي واتي وايام دوم ادم بو فكي يال دا فا ديف براب بي موكو جيتي واي بو داجي موم جوخ كو واتي وايام واي فكي نيت كي سي براب بيغا خاني موكو جيتي با بارا nga koy ñaké téggi dedet waccé ko waccu wayam yalla ko waccé waccu wayam waaw bur bu jeng sax dinañ wax né jeng nañ def nañ li baxut baxut way bo tassé won ak momi dang ko jox ci rek waccé ko waccu wayam kon wacci nit ñi seen waccu way té kenn du wax né nit ñi yépp ayam bo né nit ñi yépp ayam rek li sëriñ bi daan wax mu né kon njol ma la naqari way ñepp mom hemuñ kon dom adama suko yalla maye xam xam nga waccé ko waccu way borom xam xam suko yalla maye garat nga waccé ko garatam suko yalla maye de nga lepp lu ko yalla maye rek même boudé alal sa nga waccé ko waccu way borom alal lolou lu am solo la dom adama yi ñi waccé len sen waccu way de nga di len solal seni complète yi len jot lu rafet la waaw bañ leena dekkal fuñ dekkut wala nga tégg len fuñ dekk di len tek ci seni togu bañ leena ayé sen togu yi togu bi mo yell ci mom nga lank ne do ko jox waccé nit ki waccu wayam dafa bok ci jikko yu rafet bo amé programme mu am ko exsi mu woor la né ki man na ñew rek tok ci togu yele mu dem tok waye amna ko exsi légui seen nga ko woor na la ki hélul pour mu tok fele amna fu mu wara tok té loolu yalla moko dogal su boba rek defal nonu nga waccé ko waccu wayam rek lu bax la dé fukkel ba ci adabu ta'ammuli bainal muslimina wala bainan nas at-ta'awunu ma'ahu halal birri wa taqwa fukkel ba ngo ci jëflanté bi moy ngeen di dimbalante ci ñeek ak tiranga bobu mom aya alquran la ci surtu maida wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan dimbalante mom dafa bok ci li nga xamne lu am solo la ci julit ñi kon nak bu jikko yaqo xarit day jefe xarit borom xam xam dañuy wax ne man arada زديقا بلا عيب عز وهيدا سو فكي داغا بغا ام خريط بو خامني امول بن سيك مو ني داغا ويد دو ام خريط دي ياو كين رك كاي دوند دو ام خريط باسكو خريط موم فاو موم سيك كوم خريطو نين كاي فاو nga gis ci mom sik mu gis ci yow sik te moy eyib mu gis ci yow problème nga gis ci mom problème way xarit gi mo koy neub kenn ku nek wacce sa morom wacce wayam neubal ko ayibam ngeen meuna dem waye dama bëgg xarit bo xamni amul benn sik mu ne la ku ko bëgg da nga dundu wedde wa man arada azwaja bila mazakilin ku bëgg am sey bo xamne du am xulo du am ciow ha sa hasiban da nga dund ci celibataire da nga yag ci celibataire de manam sey bo xamne dama ko bëgg way sey bi du am ben problème duñ am xulo duñ am xex sey bi lay continuer di neex rek yow sey bobu rek nga bëgg mo ne kon di nga dund ci celibataire gu yag ndax sey mom bu doré rek leg leg man na nek lem way day dem bam yag lem gi day sappi leg day dem yag leg leg musaf kané leg leg musaf dakar wa mom sey bi kon nak bu safé kané da ngay muñ dé kon nak kine dama bëgg sey waye duma am problème ci sey mo ne koku dana dund ci celibataire lu yag yag yag yag mune waman arada ghariban kamilan hasaqat khatihan lirrahim ko xamne dafa bëgg jégué ñalé bu mat sekk mbokk mu mat sekk mo xamne manam du gis ci mom ben ayib kon dana mujj nek dokkati bok ndax mbokk mom jëflanté rek limuy mujj wax rek mune hé diw dal banako yow diw limma wax ak limma def waye mbokk yi ñomu neen ñoy am ay jëfé jëfé ci seen biir way dañ koy muñ ñi mëna continuer doxal mbokk gi waye mbokk gi buma ci déggé fitna rek man dogna la sanni da nga dundu wét do am mbokk da nga mujj nek dokkati mbokk ah kon arfa an-nas qadran man la yara qadrahu ki gëna am daraja ci nit ñi nga xamne mo gëna yëkëti ku daraja moy ki gisul daraja waye bo gisé sa daraja rek mu neub daraja nit ñi bo gisé sa garat bi mu neub garati nit ñi bo gisé sa xam xam bi mu neub xam xamu nit ñi bo gisé sa taar bi mu neub taari nit ñi té loolu dang ko wara gis kon neub sa boss mëna gis bu nit ñi moy li gën kon taqwallah ragal yalla jikko ju bax nañ koy bolé ci programme bi ci xalé yi ci soxna yi ci jëkkeer yi ci ligéyu kay yi di waxtaan ak nit ñi di leen wone jikko ju bax moy doxal moy development bi ñak waye bu jikko bu correct amut luñ fi mëna dajal dana yaqku wuru janté halala la taxa jog bu téyé nga saga ki bu suba nga ne ko yaay ku bax ki dara du ko waral lo moy alal bu teye nga saga ki jamfa kele tey nga ne ki ha bax suba nga cross capet dem and ak mom nako man dama juumon way yaay ku bax ki de nga lepp ngir alal rek jikko yu ñaaw yoy nga xamne mom la suñu njidi am legi ci bor bu nek nak du sax ci politique bi rek fo dem rek fekk fa ñoo xamne dañuy cross capet ngir ak alal rek jikko yu ñaaw yu tilim yoyu ñi lamboko ba paré sol yiri yu rafet nak bëgg ñoo direction né ñun dañoo bëgg development duñ am development luñ dajal dana yaqku jikko moy development bi ñëk inal muttaqina fi maqamin aminin suratu dughan alquran inal muttaqina fi jannatin na'im suratu turi inal muttaqina fi jannati wa uyunin suratu sariyat inal muttaqina fi jannatin wa nahr suratu qamar ان المتقين في سلال وعيون سوره مرسلات القران ني واخ متقين اك قبليم لين دنتال امنين موي نيام سيكوريتي بو دوي نعيم موي نيام ديفلوبمنت وعيون ودنغ ونهر وعيون لي ييب خم لو تخ موي ديفلوبمنت بور مو نيو فات فاو راغال يالا دنا ام وايي بو فكيه نيون تاي كو غيس دوكو خامي كو خامون ديمب بو واخه تي nga fatte ko kuñ yobbu ci TikTok bi war la sa waxi dimb ak sa waxi tay dañuy fogné manam yow manam du kenn nit ki sax jikko ju ñaaw juju buñ démé ba kilifa yi tollu fa de nga di support tiaxan di support wax ju dewu deug fan lañ jëm yalla nañu yalla won deug te dimbalé ñu top ko won ñu tiaxan te dimbalé ñu moytu ko may ñu development ci jikko ju bax sahiran wa batinan jital ci suñuy kelifa yi ndax li alquran waxon suma bëgge ab dekk sonn damaay fexé ñe nekk ci kaw yaqku alquran ko wax li yaqal alquran la suma bëgge ab dekk nekk ci ciono damaay fexé ñe nekk ci kaw jubadi su ñe nekk ci kaw jubadi rek nit ñi dund ci ciono mengo sayyidul lamin neena li amon ci tayim jeex nañu yewal fofu wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin
1: الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء
2: جرجف شيخ باي مختار توري مبوكي كون مغي نونو وقتان بانغو لي داس تي وقتو وي جو سيدو كوك ين ني دون دغلو 7990995 فوفو غا مانا جار ني اندك يو تي لاين بي 7990995
1: جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة
2: تاني جيل سونو فوس كولا بي تي لاين بي السلام عليكم السلام عليكم الو بسم الله
3: الحمد لله
2: نعم
3: نوي نالا امادو مباي تالينديغ
2: امادو مباي تالينديغ نكو وا تالينديغ
3: نيغي في رك نيغي سانتي الله
2: اوكي مباي بسم الله
3: نيغي نوي باي مختار بو بابا
2: اجي مونغ لاي ديغ
3: وكان امنا سولو
2: jerejeuf mbay
3: lal na tamit pongo bu am solo walé nuyo
2: waw
3: leg leg fi nga gis ñu xamné ni normal nañ nuyo lool waye leg leg nga gis ñu xamné ñaakal nañ ko fayda lool ay nit dañ lay romb sax kenn nuyo nga dégg ñukoy lañ ko da nga xam ki wala dé
2: waw
3: li bay mo tax wax da ngay dugg ci moto nuyo ñepp fay la waye da ngay dugg fogg ne sax dañ la méré wallahi nuyo ñepp ne tek
2: wallahi wallahi
3: après tout dafa day wa
2: lool lool
3: ay ñu leen ñaanal jam waaw
2: amin ya rabbi amin jerejeuf okay mbay jerejeuf jerejeuf mbay ñu koy jaajeufal 7990995 7990995 su ko defé rek yeen nit fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam uncle mo
4: antam ak ko fatu ma dafa dara
2: dede defuñ dara ñu ngi ni rek sante yalla alhamdullilah
4: imam ba mo ta touré
2: mo lay def
0: assalamu alaykum
4: man ko gërem di ko santam amit
2: ay wa ay wa bisam
4: ko am jëriñ la ci réew mi wax de da nga yalla
2: pesan
4: dara ci islam man du su ko ni ñi ton dega ah fogna na dina bari yu wañeku
2: okay bisam
4: wa wax bi mu wa yeb mom ken amul lum dum ci wax yeb dega la
2: machallah
4: xapun ci réew mi rek mom la day wax yalla ko yalla may fan bu gura bi rek tal
2: amin ya rabbi amin amin
4: yo tamir la men cham yalla la fi yaagal na la wir
2: ni bokk ñu ñep amin ya rabbi
4: solo bay mu tal dal ken amul tayam
2: machallah
4: jeje dal yalla nañ ko fa
2: amin ya rabbi amin amin
4: fadila
2: okay jerejeuf jerejeuf onkul mo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé jël keneen ci line bi assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
2: alaykum salam tim thomas
5: arefe contane
2: jerejeuf jerejeuf
5: tim dalena yalla me wir ak yorale
2: amin ya rabbi amin amin
5: bakka sun boray bakkal ran bak bakka yenen bi
2: amin sallallahu alayhi wasallam
5: jerejeuf jerejeuf
2: okay jerejeuf jerejeuf tim thomas ñu koy jaajeufal bu baaxa baax jël keneen ci line bi assalamu alaykum assalamu alaykum
6: alaykum assalam onkul lan
2: waaw si
6: ñu lay ziaré
2: ñu lay délo ziar bu baax si moussa
6: ñu ziaré ci mbaa yeeyu
2: ñu lay dégg day
6: yeew waaw ki am na solo trop contane ci nañ
2: ñu neela contane
6: jerejeuf bu ñew rek nga ne bi mo gëna neex
2: waaw
6: ma sha Allah contane nañ trop yam ñu ko yalla fayal
2: amin ya rabbi amin amin
6: yalla yokku ma xam ak yokku dara jam yokku wërsegum
2: amin amin ya rabbi amin
6: da yokol ñu xanam mu gudd lool ta and ak wër
2: ma sha Allah amin ya rabbi amin
6: yenn yalla wërsegal ko auto bu muy dama ka dik
2: amin way amin ya rabbi amin
6: la ñu yewit yam ñu la yalla fayal may la wër
2: amin ñu bokk ñun ñep amin
6: ya rabbi bari ta and ak barke
2: amin ya rabbi amin ñu bokk
6: ma sha Allah contane ba ma ta dal yenn ko yalla fay dal
2: amin ya rabbi
6: ñi gindi ci lu bari
2: ak ma sha Allah
6: yalla ko yag di def
2: amin amin jerejeuf
6: yalla may ko njabotam niñ ko may
2: amin way
6: ñepp ñu fekke ci dara jey
2: sallallahu alaihi
6: jerejeuf
2: jerejeuf jerejeuf Moussa si ak ñi nga xamne jaar nañ fi yeen ñepp ñu ngi leen di jaajeufal su ko defé li ñu cërele won ci waxtu jeexna cheikh bay ñu bayil rek nga tagato ba benen aljuma ak jamm inshallah dila jaajeufal dila gërem dila sant
0: jerejeuf inshallah amin ñepp ziar leen bokki kool ak ñi bëggono kool ak ñu kool ñepp ñu leen ziar leen ñaan yalla bu yokal ñi jamm dimbalam
2: amin ya rabbi
0: bu ñu doon waxtaan yaan na yalla seddañi ci
2: amin amin amin ya rabbi
0: defal leen ko defal ko njabot gi
2: amin amin
0: imam charno ali maska suñu serigne suñu khalifa nit ko bax ya ali dadu ci sey geur ga seydi ali ak driver be sar ñep ma ngi leen di ziar di leen ndokel waye ma ngi nuyu tamit suñ bay alaji antuman gey ak ya aji adama fati ak njabot ge yeb ma ngi leen di ziar di leen set di leen ñaanal tawfiq ak taysir
2: amin ya rabbi
0: nuyu tamit aji ramo camara ngi koy nuyu diko set mom ak njabotam aji ndey touré fele ci ba côté ñu tamit ñu koy set ñu ak ñom soxna amina mom tamit suñu jigen bu baax la bëgg diina ñu koy nuyu diko ziar bu baax
2: wa anti ajaratu fatu bom lo momit ñu koy set baax momit keneen ndanan la ci biir diina ji momit
0: koy nuyu ak wa jangale ci l'islam yépp ñom ñepp ñi nga xamné yittel nañ programme bi di ngi top ñu ngi leen di ziar bu baax di leen set masjidur rahim ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp
2: mashallah
0: bayun ken ñaan borom bi tabarak wa taala yokal ñu tawfiq ak taysir
2: amin ya rabbi
0: sayyid hasan gay taxi driver bi nga xamni mo ñu daan jappale tay ñewut waye tay ñu koy nuyu diko ziar bu baax ak useynu ak wa mandu war yeb ñu
7: ziar di ko ñaanal yalla yalla yokal ko xam xam bi
2: amin ya rabbi
7: defal ko ci barke
2: amin amin
7: nuyu pa Modou Sa Souleyman Diack
2: waxi
7: momi tamit xariti programme bi la dafa re top
2: wallahi
7: ci honoré bo Alhaji Omar Fay ambassadeur fele ci Murtani ñu koy nuyu diko ziar diko contane ci liguey bu reuy bimu def
2: wallahi
7: ci gal gog nga xamne suxoon na taxaway bu rafet bi nga xamne taxaw nako ci
2: machallah
7: ko ci nuyu diko ziarra di nuyu Mr Edward Gomis André Omar Fay nak daf ma waxone nako nuyu Mr Edward Gomis ak Mr Peter Gomis
2: waaw
7: mom non na ma ñaar ñi nuyu ma len ci programme bi fan yi bi ñi wax xamna wax na dal yu bari ci jaar jaar ak yu ñu def da ñu leen di nuyu di leen ziar Mr Edward mom dañ ko gëjë dégg lool sax waye nak fu mëna nekk rek ñu koy ziar di ko sét su ko défé Seydi Lamine ñu éwal fofu ñi ngi nuyu suñu bokk oustaz al imam Jawara ñi nga xamne mo wara ñew jël togu bi di def tafsir bu rafet jamono bu nekk di waxtaan ci téré bi yalla bi yalla nako yalla dimbalé
2: amin ya
7: rab saxal ko ta saxalal ko
2: amin amin
7: te deggal kaddum te jeriñ ñi ci alquran
2: amin ya rab
7: te defal ko barkeb alquran ci jëmmam ak njabotam
2: amin amin
7: wa muy imam Jawara nit ku bax ndeysaan nit ku bax ñi ngi koy ziar bu bax jëm ju tedd la wax deug yalla waakhiru dakhwana alhamdulillah
2: rabbil alamin jeureuf ñu ngi lay jajeufal pa Modou Dieng momite ku lay top la mom ngi la dekkone fi mom ku lay baye xel la sa suné dal du koy tardé momi ñu ngi koy ziaré bu baax diko nuyu jeureuf cheikh baye kon ba benen aljuma ak jamm inshallah jeureuf mbokk deglu kat yi su ko défé rek ni ñi def jël yeglig yebane yi buñu fa joggé rek and ak Alhaji Thierno Aline Diawara ci sen tafsirul qur'an fukki waxtu be fukki waxtu ak ben.
8: An amazing offer. Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
9: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning your Afrimoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Yes, if you want to deposit 30,000, now you can do it all at once instead of the old way of having to do 3 transactions.
8: Cashing in and out just got 3 times easier.
9: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, AfriCell.
8: For more info, call 777.
10: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
11: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with 2 successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
12: Yo, Leo, you sound stressed.
13: I'm out of credit again. Mangi wants I watan you get out.
12: No stress. AfriCell can hook you up with their Lebalma service.
13: Lebalma? What's that?
12: It's AfriCell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
13: Wait, so no more rushing to buy credit?
12: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
13: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
12: That's exactly the point. Out of credit? AfriCell's got your back. Anytime, anywhere.
13: All right, let me try this. So it's *232#.
12: Exactly. Don't sweat it. Africell's Level My Service is here for you.
13: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
12: Told you. Now go handle your business. Tengai Fesa Borna.
14: Africell, the Gambia's leading network.
15: Hello, Africell family. Have you benefited from the Africell CUG plan?
16: Can you remind me a bit about the CUG plan?
15: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
16: That is amazing. What do we do to activate this?
15: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
16: Wow! Only $100 per subscriber?
15: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
10: Where Africell goes, nobody dares to follow.

yalla ne malaika yi dal su jot nañ ndax loolu yalla netali kulluhum kumu ci malaika lepp malaika mom d'accord nañ ci def nañ santane yalla ci seen digënté ak adama te moy su jotal ko moy kulluhum kumu ci ñoom ajma'una ñepp ñepp nak loolu moy takkit ajma'una mo takkidal kullu munaa illa iblis ndara iblis nak istisna umun qatila sette bo xamne dafa dag malaika yi mum ken manki wut bu don men malaika ci malaika yi muy istisna umutasil way mun qatila ndax iblis du malaika kurel lehon jëmula nak jo xam dafa nekkon ci kureli malaika yi di dem ak ñom naka yalla digele malaika yi def iblis mu nekkon ci seen bir lank aba terehuna mom iblis an yakuna nek ma asajidina and ak ñey sujud mom de sujudul and ak ñey sujud bi nga xamé ne malaika yi sujud nañ sujudal nañ adama iblis lank ni du ko sujudal xala yalla neko ya iblisu e yow iblis malaka lan mo la te an la takuna badin ngay nek ma sajidina lu te sujoto malaka an takuna ma sajidin ñu na lagi said la ndax mom kay lañ ko mom kay lam terehu terewu nako kon lagi soxlu wut mu ko tere an takuna malaka lan mo la te an takuna nga nek ma sajidina lu te sujoto and ak ñi sujoto lagi said la qala iblis ne lam akun yelut ñalma li asjuda may sujudal li bashir ñen bindef qalahtahu bo xam dang ko bind min salsalin ci khair min amain bu joge ci ban masnunin bu xegn ne yelut mako sujudal kon mu ngay gënal bind bi ko yalla bind ak ci liko yalla bind mu koy gënal ci adama min bind ci liñ ko bind mom japp ne na li matière buñ ko bind gën liñ bind adama ba taxna mom mo gën adama ba taxna mu ne du ko sujotal li yep wax ba la lambonako legi yalla wax na iblis mu ne waaw legi bo ne kaddu gu yalla yalla muy wax ak mbindef ci mbindefam yi ta wasita amut moy yonent doxut sen digeenti alul di sharafun wa tahsimun lolou lu yalla ku yalla dawalal tiranga dawalal la ak magal rek la koy defal ñu ne wax tam def ko iblis nak wax nak iblis sang wasita de dox sen digeenti kana kon sharafun wa tahsimun mune mangi tontu ne kaddu yalla digeenti mo mbindef wasita amut sen digeunte yon la ci yonu tiranga yi yalla di tere nga lay jamam yi wa amma wax gim wax ak iblis nak duhud yonu tiranga dafa nek yonu doyedal ak yonu dak gim koy dak ci sir mendem ba tax na kon wax gim wax ak mom du tiranga gum jox iblis du magal gum def iblis bal tabarakallah doyedal la tardu la may wax bi nga xamé ni iblis lank na xala yalla nek ughruj gennal minha bu di aljanna lañ nekkon aljanna yalla yalla wax iblis nako genn bu de ci asaman la ay qila wax de wax bi dafa jamtalu ñaari wax motax ndax aljanna lañ nekkon budi aljanna iblis aljanna lañ ko genné ndax bam lanki rek yalla daf nako ukhruj minha daga sel jenen qila ne asama lañ ko wacce
asaman yi jurom ñaar yépp lañ ko ne ci biti nako nak li sabab ñu génné la fi moy fa inaka naka yaw rajimun ku ñu dakk nga ci yermande lu waral nak iblis néna du sujootal adam di gën gën lul matière biñ ko bind te moy safara diko gënal ci kaw suuf lam lay mu ne fa ana khayrun minhu man ma gën lim def tak de moy ne safara wiñ ko bind mu ne safara jismun latif nawrani safara da leer nañ jëm ju ñewenti la mom loolu la japp ñewentuk safara gogu ak latifum ak leeram gogu mom moy tak takam ne safara gën suuf salsal biñ bind adama buñ sété xeer jismun kasifun sulmani jëm la jo xamne dafa fat tareñ and ak lendem bo xolé ci wal gi do seen wal ga ci dess mu japp ne nak lu leer liñ ko bind te moy safara mo gën liñ bind adama ci lendem li nak dal na iblis muy hanam bo xamne anam reey reey lula moko yobbe walis muy sujootal yalla handa wote gim wote ci bopam ni mo gën adama ngay reey reey lu di wote gënel digënte mo adama ta xamul ne ngënel kat ci loxol yalla nek yalla mako jox ko ko neex li yobbo iblis ñu dakk ko waw li mo yobbo iblis ñu dakk ko yalla ne ko wa inna alayka nek na ci yow al-la'nata rabbum sa borom ila yawmiddin kérok le rabbum borom bi and ak iblis te du tekkaliko ak mom bu bisa pinj ba qala mu nga nan yalla rabbi borom sama iblis ay wax de mune rabbi yow sama borom fanzirni muñandikuma yexema ila yawmi yub'asuna muñal ma ba bisub dekki ba man buma ray buma fat ba bisub dekk ba fu iblis gem gemé dekki kuñ ne gem nga te yow da nga wedi dekki ci lo sukkandiku iblis de gem na dekki mom muniko ila yawmi ba'asun qala yalla ne ko fa innaka naka yawmin al-munsarin yangi bok ci ñu ñu ñu diku ila yawmil waqtil ma'lum iblis mus nga de nga bëgg mu jéeg la way dé du la jéeg ñaan nga li duñ la may li liñ la may li la moy kérok bu asrafil di was wal beft ga bu wal gu jakk ga nga xamné lu mu fekk ci ruh ci digënté asmanu suuf day faatu muy mbindef muy doom adam muy malaika muy jinné leppay faatu yalla ne ko kéro lañ lay xaré waaw kérok sa ruh day génn ci sa yaram nga tedd na wëngal nekam niw waaw buñu dékkal jam ñu dékkalalé la li la ko yalla wax comme lim ñaan mënu ko am ta moy ñaka dé bëgg bu nit ñi dé ba seen bamé ni muy yéek seen bamé di do notañé dégg ko wacc yalla ne ko lool du am bu ñepp nekké bu ñepp kérok bu ñepp di dé li dess ci alam bi kérok bu seen roh yi de genn kérok la sa roh di genn ñu jangateene iblis kérok ba yalla bindé adama ta lu jekk muy bindé adama fekk na yalla bindé iblis ba légui iblis ngay dund ba légui ngay dund ndax liko yalla pal moy kérok bu ñu wal buftek bu jekk ga kérok la iblis dog di dé te iblis am mak adama lam ko magé nak du ay at sax nak ndax buñ demone ci xissatu iblis limu nek ci asaman and ak malaika kem xamut ñataat la yakar nañ ne lolu sax suuf duko am ci di asaman duko timé suuf wa qala iblis ne rabbi yow borom sama bima aghwaytani ci sababu bewlo gi nga ma bewlo wala bima aghwaytani ci bewlo gi nga ma bewlo lan la ko yalla bewlo
xana xiwal ga yaatu xana may yee rëy xanaa fan wee gudd xanaa wér gee gudd wér gi moo sax waaw ak man-man bi li mu jiite ci ay kuréel kenn xamul nu mu toll loolu yëpp mu ne tiranga la loolu nag joxut ko torox lu jëm ci yàlla ndax jox ko ak bewute kon ku ñu jox xiwal da nga war a bew ku ñu fal da nga war a bew ah boo toppee iblis da nga bew ci liñ la fal waaye su dee roy nga kudut iblis day liñ la jox ci ab cir daf lay tàggat jëmeele ci yàlla waaye du la bewloo iblis nag moom li wax mu ne ko bi ma axwayte nii li nga ma bewloo lim ko rangal ci ay garaata rëy léegi nag mu bew mu ne ko sabab mu ne ko loolu de la usay yin nann dana taaral lahum ñeel leen fil àdd ci suuf mu ne sa mbindeef yii tax nga dàq ma ci yërman sa yërmande gi maa ngi ñoom la ci kaw suuf mu ngi leen di tëkku de moom iblis tëkku na leen de mu ne dana leen taaralal ci suuf mboolem xeetu mooy yàlla mosal bu dee naan mi dañ na naan buy mandi la mu ne mosal bala nga koo weddi nga mos taqabtiku mu nekk ci yow di la ko mosloo di la ko mosloo ba nga bu ji da ko jël di ko naan waaw xam nga mos gi mos gee ko indi wutee bokkut ak kii nga xam ne moom dafa lànk ni du mos kooku moom néew na nga koy fekk muy naan waaye daf lay mosloo di la ko wan waaw waaw waaw ngay def lu ñaw kenn waxut ci dara nga defati ko defati ko lu ñaaw lu nekk sa habitude su ma doon nett li léegi bi may ñëw ci yoon maa ngi gis loo xam ne mosuma ko gis maa ngi wax dara ma ne ko lii nit la yàlla xam na ko ma ne ko waaye te nag xeetu jigéen la de moom daal daanaka solu dara traversé na ñu ci yoon bi jógee ci biti bi war a dugg ci fi mu war a dugg ma ne ko lii nit la mu ne maa nit la de ma ne ko waaw nit de bu fekkee bëgg-bëggam yemut amut lu mënu def xam naa ne ngu ne si jigéen la boo demee ay góor a ko yor di ko appliqué di ko yónni nag dañ ko solloo ni ne di ko génnee bala ñu yëkkati seen dara di ko jox lu ne dañ ko ko defloo yónni yu funis yoo xam ne amul benn jëriñ jubluñ sax waaye dañ ko bëgg a wan nit ñi wane ñoom seen doole ci kaw suuf seen yàq-yàq su ko defee nag bu pare nag defer bu pare nag ngëb la mu ngëb def ko ci baagam ba doog a ñibbi kër seetama lii rek ñooñu ñoom xam nañ ne def nañ lu rëy tey defuñ ko ci guddi dañu bàyyi ba bëccëg bi ñëpp di dox ñu yebal ndaw si muy dem ko génn muy dugg ko génn su paree ñu jox ko lañ ko war a jox nag mu dugg a ñibbi su demee nag ne moo ci nekk loolu ñu def loo ko la doon daw yaramam la dootu daw ci yaramam day mu gis day dem a dem a dem ba nga xam ne loolu def ko du doon dara ci moom ñi koy gisit buñ toppee seen sago kasaalika def ko muy utu waaye noonu la ñuy jikko boobu la ñuy yor waaw fekk nag kenn newut ci seen kanam iblis fa nekk ne leen wan leen nit ñi lii waaw parce que am ngeen doole ci kaw suuf yéen a ngi yor koppar liñ gën a fiiree muy ndaw su jigéen ci kër yéen a ci jot def leen ko nii ba ñëpp xam ne kii lii mooy bëgg-bëggam bañ xam ne yéen li ngeen di woote am ngeen dooleem man ngeen téyee nit ku baax def ko muy ku sàggan man ngeen jël ku yar yàq ko ba mu yaxeet iblis mu ngi liggéey mu ne leen la mu ne la usay yin nan na danaa taaral lahum ñee leen fil àdd ci suuf mbooleem luy xeetu mooy loolu bu ko iblis waxee du leen jàqloo ana ñan la koy taaral si yéen la wala seen i doom yi wala seen sërsëraadi du ngeen ci jël benn engagement bu ngeen ci muccee du ngeen fexe seen doom yi mucc ci du ngeen fexe seen sët yi mucc ci programme bu ngeen di teg ah kay jar na ko de mu teg ci ne wala uwiyanahum danaa leen beewloo ajmaina ñëpp ñëpp ñëpp ñu ne ko boo seetewu da nga fen de mu ne ah ila ibadaka nara sa jaam yi minhum ci ñoom almuxlisina ñay aji sellal seen ngëm ñoo ñoom xam ñooñu moom xam na ci xam na ne mënu ci ñoom dara moom ñi seen ngëm sell iblis duy jóg sax jëm ci ñoom bu jógee jëm ci ñoom xam na ne moom wëññeeku
ak toroxtande li ci jëlé parce que sen imanu khalisa mo len di gat lool mo mënu ci dara wata mu télé sété khala yalla ne haza li dal siratun yon la ale ci man mustaqim bi ajub li moy sama yonu jup li moy sama yonu jup qala hasa siratun alayya mustaqimun sama yonu jup wangi ni kep ko xamne teunku nga ci selal sa ngeum yalla iblis du man ci yow dara kaddu ga lu muy reey reey reey danelut fofu la ughwiyanahum ajma'in la wax waye mu setene ila ibadaka minu mulashin ñoo ñom wat ne xamna ne mënu ci ñom dara ndax seen imanu khalis bi ñeen ñi déggé nak défé nak ngëm khalis la ci nam waxuma khalis dé ngëm khalis xam ngeen khalis duñ ko gëm khalis duñ ko gëm ndax boko gëmi dang ko witti ndax lo ci am dang ko joxé bo ci bëgg fa ci haaju fa nga bu ko saniko kon du luñu gëm dañ koy jëfëndiko waye du luñu gëm imanu khalis bimu ci jublu moy imanu gu sel wécc am ñu xalé boko duñ dégg iman gu sel wécc la ci nam li lan iblis jublu ne ñi am seen iman gu sel ñoo ñom duma man ci ñom dara ah té nga jëm rek do man nak bo jëmi do man yalla ne inna ibadi jam sama sama jam yi moy way gem yi nga xamne sen gem dafa sel laysa lak nyanu len alim ci ñom sultanun awlay bo nga be nan mu aram beguñ bo bege lek go aram beguñ bo bege banex buñu bo amé banex luñu banexo luñu terel luñ ko laal ak yow waaw soxlo hun la noylo yor soxlo hun waru way wu gawo yor soruhu soxlo hun darah lo yor mono len ci nax soxlo wuñ ko ndax la ngay wote den ci amandi surnuñ ko bokut ci liñ bëgg lolé tax do am ci ñom yonde waye ak ku ci yemalé ut lu toy nga lek lu noy nga foon laal iblis rek ci ngay mucc waaw mata mu ne ko laysa lak alim sultan ñoñ de do am ci ñom yon mu ta gor gi daan ñaan ne yalla yalla nak ñu def sa digeenté del gi digeen yalla nak ñu def ci digeenté del gi ak sa yahu mu tekelim bi moy ñi nga huuf buuf ci seen koone iblis du len jégué nga boole ñu ci ñooñu ñi nga boof comme ni ganar di boofé ay nenam fop ay dunkom mur ko do gi ci nen hein yalla mu huufé ko jaamam yi ñi nga xamné seen gëm dafa sel ñu ci xamné da nga leen boof waaw kenn amul no leen ñëwé waaw ku huuti yoon wu jëm ci yow bur yaqal yaqal la du ko man wala ñu ci jaam ñooñu yalla def na ci ay jaamam ci jaamam yo xamné gëmuñ ne sax iblis man na yaq ndax da leen leen deggmal xanam bu nekk te duñ mëna dem ba dafa tax mu du moyu len di len nan ay dof ngeen ak di len sanni xeer ñu xamne mucc ni yalla ne la manit tabaaka min alqawin top iblis mom bew rek la amul kuy top iblis lu rut mbewute mo nek ci yow ba nga top iblis mota yalla ne nako xana ñi la top ñi nga xamne dañu bew ñi bew de ñom dañ lay top te moy ñi wetti mu ne ko ñoo ñi rek ñoo lay top ñu bew ñi rek ñoo lay top yalla ne wayna jahannam naka jahannama la maw'iduhum wa shan randiwu ajmina ñim ñep yaw ak ñi la top ñep si ma len xado fenn la sen place fenn la jahannam la kon ku top iblis do mucc yalla ne la ñeal na jahannam juju sab'atu abwabin jurom ñaari buntu aljanna jurom ñetti buntu la am jahannama jurom ñaari buntu la am yalna jahannama jurom ñaari buntu la am jurom ñaari ube kubeer kubeer moy buntu yu ñuy upp

0: di ci dess yépp biit jahanama la. Yàlla ne likuli baabi neel na bépp buntu minhum ci ñoom ñi topp iblis gis un ab xaaj maxsuumun boo xam ne bu ñu xajjile la mooy bu ñu séddale. Ñi topp iblis bu kérogee ak niñ mën a toll juróom ñaari kuréel lañ leen di def, jahanama juróom ñaari bunt la. Kuréel bu nekk ci ñoom ak xeetu mooy yàllaam am na bunt buñ koy jagale ci dugg jahanam. Sàkkaluñ leen beneen bunt nag bu dul juróom ñaari bunt, duñ leen xaajit beneen xaaj lu dul juróom ñaari xaaj ngir ñu mën a demee buntab jahanam. Ñi nekk ci lii am nañ bunt bu leen di xaar, ñi nekk ci lee am na bunt bu leen di xaar, ñi nekk ci lee am na bunt bu leen di xaar ba jeex tàkk di juróom ñaari xaaj yi di juróom ñaari bunt yi. Nii la way jahanama yi di duggee jahanam. Yàlla ne innal muttaqina naka ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñoom de fii jannatin aji nekk lañ ci aljanna yoo xam ne boroom yi toll lañ wa uyunin ak ay sewnde yoo xam ne day daw ci biir aljanna. Ñoom it dees na leen wax ne udukuluha dénga aljanna mooy seen dugguwaay, dañ le naan dugg leen aljanna bi salaamin ànd ak jàmm, bi salaamin ànd ak mucc. Ñuy dugg aljanna dañ ànd ak mucc goo xam ne musal gi dana mat ci ñoom ba lépp lu ñuy ragal dootuñ ko ragal, dana leen musal ci lépp lu ñuy ragal, dana leen musal ci lépp lu ñuy ragal. Kon dugg aljanna am looy ragal, kon àggagoo ci biir aljanna. Boo àggee ci biir aljanna da nga fa fekk loo xam ne sa ragal dana dem. Moom la yàlla di wax ne ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira. Ida raayta boo ne boo jaxee ja, ida raayta boo jaxee mooy nga xool samma biil aljanna, raayta nga jax mooy nga gis naiman xiwal goo xam ne amu fu mu dalee ak fu mu yem, wa mulkan kabiran nguur gu màgg goo xam ne nguur màggeewut ko, moom rek moo fay nguur gu màgg. Su boobaa loo doon ragal sa xel dana ca dal, ndax danga xam ne bu dee ab banditisme nga doon daw mucc nga ca, bu doon iblis ngay daw mucc nga ca, parce que aljanna ngay dugg te iblis du dugg aljanna. Ñaandoon ak moom seen pexe yére yaag seen programme yu ñaaw yi nga doon ut ut di làqu di làqu di leen di sakk sa nopp bañ a dégg di gëmm sa ba di bañ a gis, ngay daw ba sa tànk yi amatoo dàllu woy sol ngay dëgg sa ndëggu tànk neen di daw ngir sori leen boo fa duggee xam ne mucc nga ci ñoom. Kon kóolute dig dugg na. Ñan ñooy mutaxina ak taqwa nan la toll ci nit? Ñu ne taqwa mutaxina mooy ñi nga xam ne dañoo ragal bokkaale yàlla, ñooñu nag ñooy way gëm yi. Waaw, ñi ragal bokkaale ñoom la yàlla namm ne xiila ji ne na moom la yàlla namm ci muttaqina. Waaw, doonte ànd nañoo mooy yàlla sax nag, waaye comme teet nañ bokkaale rek am nañ taqwa. Ñu ne muttaqina mooy ñi nga xam ne dikkee nañ ragal yàlla, donte benn yoon la, benn yoon lañ taxaw ragal yàlla, ñu danañ leen nomel ak ragal yàlla. Ndax ñu ne ki nga xam dafa mooy kii mooy yàlla bu dee ci nuuru ca mooy ga jaam boobu ci suufu masiatu ilaahi lay béel. Bu neexee yàlla mi bind jaamam bi ko doon mooy te dee ci loxoom, bu ko neexee mu mbugal ab diir jéggal ko, mu ngi koy jéggalee nag su fekkee am na mbugal mu ngi koy jéggalee ci safaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, bu ko neexee sax du ko mbugal, donte mooy na ko, waaye comme am nag taqiyu rek mu baase ko ci taqiyu gi mu dal di ko musal bañ ko mbugal. Lii la àllu sunna firi ci mu taxina li la jamaa firi ci mutakhina moy ki teet bokale dana yobale donte ko xamne ben taqwa momo sa nek ci sa xol bi am lo ko ragale yalla alu sunna li lañ wax ak ki am ragal yalla tey moy budé nek ci masiatu ilahiya ta ta masiatu ilahiya bu ko nexé mbugal bu ko nexé mbugal ko abdir djegal ko ci safatul kubra bu ko nexé bagn ko mbugal sax donte deena yor ay bakkar ñu bagn ko mbugal li la alu sunna firé li la alu jamaa firé abu hasim ad jabai ak jamhur mutasili ñom dañ né muttaqina dal moy ñi nga xamne dañu ragal mbollem dañu tet mbollem luy moy ndax ñom abu hasim ak jabai ak jamhur mutasili ñom dañ ne al janna kenn du sax diko am ndare ko xamne dafa tet mbollem moy su fekke amna len loy def ci xetu moy yalla mu ne do am al janna mutasili lolou lañ wax alu sunna nak de ngeen niñ firé ñu né li ahlu li abu hasim wax ak jabai wala bok abu hasim ak jabai lim wax ak jamhur mutasili ñom ñaar lañ liñ wax ñu né lolu mazhabun batil la lolu lu neen la duñ fi saxal lu neen parce que lu saxul xamul lu ko saxal lu wër wax ba duñ ko mëna cadré duñ ko mëna nangu ñu né ko ndax lan mune liñ wax ñom dafa wuté ak nasul qur'ani wusuk wuté ak hadithu nabawi sharif dafa wuté ak hadithu nabawi wuté ak alquran lu wuté ak alquran ak hadith nak ku gëm alquran ak hadith du ko mëna saxal té li mutasili wax nañ ko ñom ñom ci ahlu sunna ak jamaa ñu ne iman dafa war dak imam duñ ko def mu ne aljanna des nako ami donte ben kaddu tawhid mo mosa genn ci salame ñu sax des na ci ami aljanna nga am ci aljanna donte bi nga de li nga and ak ci bakar tollu na ni doji tollu sa kaddu tawhid go man nañ ci sukkandiku dugal aljanna ndax yonti neena man qala la ilaha illa allah daqala aljanna ku wax batu la ilaha illa allah dug aljanna wax bobu waxut ne ku wax batu la ilaha illa allah ta amula ben bakar di donte say bakar dafa toll ni doji sax batu la ilaha illa allah bobu dana dugal aljanna yonti bi wax min aljanna nak ay maratib la amna firdaus amna jannatu adnin amna daru salam ba mat juroom ñaari aljanna su ko defé na aljanna yi dañu fo xanté waaw su ko defé nak man na nek jamtaluna ñi nga xamné borom bakari amna fuñu leen di fétalé ñu wuté ak ñi nga xamné fañuy fété ñom amuñu bakkar dañu dé amuñu bakkar su ko defé ñu jox leen aljanna yu kowé su ko defé nak kon aljanna dafa am maratib aljanna am maratib ko defé waxu ni aljana jenn la te ben martaba la am ay maratib la yor kon borom bakari amna fuñ leen mëna placer waaw kon dal naka ñepp bëgg rek te bëgg aljana te nañ ko sakku su fekke sakku da na koy maye te da na koy maye def li yalla bëgg gor gor lu ci yentibi sallallahu alayhi wasallam neena place su yar ben yar sa yaru fas woy daq wala san ba moy daq wala san nak woy daq nga tek ko liyar bi tegu ci ko suuf mune lu tol non ñu jox la ko aljanna lañ la jox non mo gën su haduna ak li ci bir aduna kon aljanna lo fa am baxna ci dekk way wa surtout nak ñu jox la ko muy titre foncier nak dootu lu ñu nangu ñu signer la ko muy lu tuti nak jonkon ci rek sori safara so amé loli tané nga ko ki nga xamné amul ko kon aljanna lepp xiwal la matakh innal mutaghina fi jannatin wa uyunin udqulaha bisalamin lañ len di wax aminina ngeen di way wolu waaw lepp luy ragal rek luñuy ragal rek buñ duggé aljanna dañ koy faté yalla ne wana sahna fek nocci nañ ma fi sudurim la nek ci sen denni min khilin ci mbagnel ighwanan bir mom ñuy ay bokku ala sururin ñu nek ci lal mutakhabilin bir mom ñu reway jakarlo aljana ngo amu joxante gannaaw ko xor rek kanamam ngay gis ndax mbay fek mbagn jeex na ci xol de duwanti bi ak de duwanti bi yeb amna ko xamni sa boy xol bu lay yegene sa beut ya ngay ñew sa kanam dang ko bëgg tek ci xar kanamam mu jox la gannaaw molay jitu ci lolu su ko defé bo xolé ndongo ngay gis aljanna na amu ndong ga bop jëm yi am nañ ndong waye fo xol kanam mu nit ngay gis ndax mbañen dafa jeex dugal janna ñi dugal janna dañu dindi mbolam li mbañal ci sen xol yi su ko defé fofu lañu yéwal wax bi suñ ci deluaté dana laaj aminina wa nasana ma fi suduri min ghillin ighwana ala sururin mutakhabilin fa lañu fasiyene dor ak yeen leral ci katlu yalla kon dama wax rek na da na wax ne lolo top bam jeex rek am nga ci mout waw mout fek na la ci mout wetele na la ci lañ amone ci waxti ci bidaya baba dara dagout ba mu jeex sante yalla mo ñu war ñu ngi sante yalla ci lim ñu xibalal ñun jam ñep assalamu alaykum wa
1: rahmatullahi jerejeuf imam oustaz alhaji chernolin jawara kon mbokk yi tafsir baagi non liñu dess ci waxtu dessé nañu ñent minute rek ñu and ci ak yeen 7990 995 7990 995 ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah naam wa yalna yalla contane
2: wa amina hmm ci programme bi ñana
1: ok jerejeuf
2: waxtani dama yaram torop machallah yalla ñu ko yalla deglu di top lañu ko
1: amin ya rabbi amin
2: yalla yalla barkel kaddu gi yaram ya rabana
1: amin ya rabbi amin
2: yalla yakkel ma ngeen ñuko yaram ya rabana
1: amin ya rabbi amin way
2: am ci man ci wir ak man ak salak dal ya rabbi
1: amin ya rabbi amin mashallah amin sallallahu alaihi wasallam
2: kontane nde
1: jerejeuf ma babu yalna yalla kontane
0: bu fekke ya nga gis
2: nombom dañ tammi ñu mu ñoo ñoo
0: mané bu fekke ya nga gis nombom
2: ñoo de ko mom alhamdullah
1: waaw nga le chamen chamen yi
2: bu ñëlon ni yow ñepp bu ñëlon ni yow wa ko non mo dañ jëre kontane lol waaw ndax yow mo programme yi nga nek dal wax dañ dara ñu passé do ko wax deug yalla
0: ndaysan alaaji baa
1: okay jerejeuf
2: waaw
0: ne yow lamine nga xam
2: ah
0: li lamine nga xam amna chamene yo xamne buñu waxé rek secret duguy sa nom
2: xamna amna ci tamen tay yo xam ni yo
0: mashallah ne ko lepp ma
1: yepp la rek
2: barke dem suñ dëkk bëlé jarenta ba
1: waaw
2: dafa am benn tamen tamen benn jigéen tamen tamen nagala nduna bi ñoko awé di won
1: waaw
2: mu dem yennu fa ñoom añ ko bare nan ko so nan fa atay mu bare ba mo ñu mu fatte fa doom ja
0: tiit bay
1: ko santu jam ko kay sa
2: war na yalla jam la tan jarenta ba lu ci jarenta ba
0: genn
1: ah ñu sar lañ sant di jaren kay lolu sar lañ sant ñu ngi nii rek sant yàlla
3: alhamdulillah
1: na nga def mbaay ni ngeen jàmm rek nga jërëjëf la bëba
3: ñeesiyaar imam
1: imam mu ngi laa dégg
3: jërëfet la waxtaan lool
1: ok
0: mooy suñu bilaal
3: dëgg ñaan yàlla may dégg ak topp
1: amin ya rabbi amin
3: si barke yonent bi
1: amin sallallahu alayhi wasallam
3: ontam yàlla yàggal ko fi
1: amin ya rabbi amin
3: itwam jeexal kaamil be jaamu
1: amin ya rabbi amin waay
3: la si barke de sayidina mohammed
1: amin
3: baana ni ma ko lu bëree maa ngi koy siyaar di ko ñaan a jàmm
1: waaw mu ngi lay dégg
3: baana jërëjëf
1: ok jërëjëf lobe bax ñu koy jaajëfal di nuyu borom këram moom it ñu koy nuyu bu baax
0: alaaji sëriñ
1: mu ko ñu jël ki ci line bi. Assalamualaikum.
4: Waalaikum assalam wa rahmatullah.
1: Bismillah.
4: Lamine Cham.
1: Naam.
4: Ma nga def?
1: Ñu ngi sant Yalla bu baax. Turu ak fooy wote?
4: Alhaji Ibrahima la, Bafuloto Nema Sow.
1: Alhaji Ibrahima.
5: Mooy borom kër.
4: Bafuloto Nema Sow.
1: Ah, Bafuloto Nema Sow. Ok.
4: Na nga def?
1: Ñu ngi ni rek sant Yalla alhamdulillah.
4: Ye, ñu ngi leena siyaare ci programme bi.
1: Ok, jërëjëf.
5: Borom kër lo
4: be. Ye, siyaare imam.
1: Waaw waaw waaw. Ok, mu ngi lay dégg, imam mu ngi lay dégg.
4: Dañ ko siyaare ba rafet lu waxtaanu bu baax.
1: Ndeysaan, jërëjëf, jërëjëf.
4: Da ñaan Yalla, Yalla yaa def ci kanamam.
1: Amin ya rabbi, amin amin amin.
4: Yaa guñu taxaw, yaatu yaa guñu jité.
1: Amin ya rabbi, amin amin.
4: Yalla may ko wër, may ko xam guddu and ak jaamu Yalla guñ nangu.
1: Amin ya rabbi, amin
4: amin. Ay ko jobot yok ci barke alquran.
1: Amin ya rabbi, amin way.
4: Kontan nañ de, kontan nañ. Ay waxal neena lool.
1: Jërëjëf, Yalla na Yalla kontan. Jërëjëf.
4: Amin. Amin.
1: Okay, jërëjëf, ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax. Su ko defé jël last call ci line bi. Assalamu alaykum.
6: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Abdoulaye Loure xana dama bayewon wala dafa numu dafa
6: gaddal ni sant Yalla ni sant Yalla ba.
1: Okay lo
6: di nuyu oustaz
1: mu ngi lay deg
6: di wax bon wax nak len bala hak
1: ya jeuf imam ngi lay
6: ba ci digënt bi.
1: Okay imam
6: waaw deug na nak ñak rojo rek moma xam won waye nak mo ngi dañ dug ci mobile waye mobile bi su mo bëgg call du mëna
1: dug waaw du mëna soti waaw
6: waaw di bra la xey sa mo la xala manam ko so li da du mo la ko ni ma dem wut rojo
1: ah ngo
6: waaw di ko di ma dem jël rojo nak
1: waaw
6: mo man ci dug rojo yi da ko ci telephone bi.
1: Okay
6: waaw jërëgen jëf ñi nga am contacté nak ci tafsir bu baaxa baaxa baax ñi ko don top nak di ko dug wax dig Yalla.
1: Okay imam jërëjëf
6: waaw di la sant yow cham di gërëm nak oustaz nga xamni ci mo ñëw jottali kamil bi.
1: Okay mu ngi lay dégg
6: waaw di ko ñaanal rek Yalla xëc ci fonni ba sa kanam kanam kanam.
1: Amin ya rabbi, amin amin amin.
6: Alhamdulillah ngey waaw ñi sant Yalla di ko ñaanal nak di ko ñaan di sakku ñaan nak ci mom
1: waaw mu ngi lay
6: dégg waaw ñi la gërëm nak waaw ñi la gërëm bu baaxa baaxa baax seen taxaway yëpp gis nañ ko mashallah.
1: Ay ci jërëjëf
6: lo ak jërëgen jëf jërëgen jëf.
1: Okay jërëjëf ki moy imam abdoulay lo mom nak imam ngi dafa am fum fete de mom am na ño xamne dal suñ ko yone masala daf ci gawa tontu lol waye am na ño xamne buñ ko yone ha tontu la yex. Assalamu alaykum.
4: Assalam jam jam ngi
1: jam rek alhamdulillah
4: ma ngi la Mamadou Ndiaye cheikh ko xallo don ma oustaz jawara
1: Mamadou
4: Ndiaye.
1: Okay jeum Ndiaye
4: waaw nako dafa am lu mo doon bëggal laccé
1: waaw
4: waaw suñu julli comme ñaari raka yi ñëk ci julli juroom yi ñaari raka yi ñëk
1: waaw
4: benn bu ñëk bi nga julli xam nga da nga wara jog taxaw
1: waaw
4: dañuy dama gis ñene lay xam dañuy jog buñ taxaw dañuy toop jël seen loxoy tek seen uwam yi doora jog ci kaw tek ci bàcc wala door jog ci kaw ñeen ñi dañoo jog ci suuf rek tek ci kaw waaye ñi ñeen ñi dañoo jog toogaa ci suuf tek seen loxoy ci kaw uwam yi doora jogaa ci kaw ndax ban la si oustaz Jawara ma ngi def na xam na gërëm nag man la Modou Ndiaye sa xarit bi.
1: Modou Ndiaye sa xarit ok jërëjëf Ndiaye baax na xam naa ne ah waxtu wa jeex na de
5: waaw waaye tont no tont yi ni mu ko bëggee rek la. Bu dee ci ñun Masabu Malick yi ñun amu toog boo jógee ràkk bu jëkk daal boo ci jógee ci sujjootub ñaareel ba moom amu toog da ngay yëkkatiku rek
1: jëg ca ko
5: waaw. Boo demee ci fiqu sunna man danaa di dégg jéen ci di des sabotage jalsatu istira kooku mooy jalsatu istira moom daf ko daganal yoonal la ko ñi koy def yëpp foofu lañ ko jëlee ak massa buñ ko mën a fekk ndax moom foofu mooy foofu mooy fi masaahib yëpp solo muy fiqu sunna.
1: Ok
5: jalsatu istiraax ci lañ nekk dagan na ca ñoom ndax man gis naa ko te it ak dal rek la ñuy wane ci julli gi lépp luy waral dal moom daal dañuy teqale ràkk ak ràkk dañ koy teqale sujjóot ak sujjóot dañ koy teqale taxawaaye ruko dañ koy teqale loolu mooy facile googu daal ci lañ nekk daara nekku ci ñi nga xam ne ñoom xam nañ fi ñu ko jëlee te di ko def loolu moom solo kaay la.
1: Ñi koy def dafa am fu ñu leen féetalee nag
5: maanaam nag ñi koy def ñi ko gisut ñooy ñi nga xam ne gisuñ ku koy def ku dul ñoom lañ ko gisee xamuñ fu ñu ko jëlee loolu la nekkee muscle ci ñoom waaye loolu du muscle la dal rek lañ ci jublu.
1: ok
5: jël sa tu istirah
1: ko man dal defo ko man defal benen
5: ko fa fek man dumay def jël sa tu istirah ndax ci maliki la bok maliki mo xamul luy jaf jël sa tu bu ko xame hit jëlut ko man bolé ko ci sunna
1: ok jere jef kon ba benen adjon
5: dara nekut ci mbok ni li malay wax dem na ben jakafé ci babylone ma imam la dalalon mune ma manako sanay mune ma nay di amon nako waye gaay dal dañ ko genné ci diligi manako lutax mune da dan def jalsatu istira gaay mamam yi dal ci kom ne ko dal ñun li ngay def dal ñun xamuñ ko manako ay nañ ko laaj mu xamal len ko wala ñom ñu xam lu ko ji xam lu ko ba nopi waye ñune ko dal kom li ñun xamuñ ko do ko def suñu karam mo lañ ko teggé ci mamam ko manako manako erreur ñaar nak yeen ñepp da ngeen koy man di def wala ngeen bayiko lolou la meuna nek parce que imam bu toge bala bu joge ci rak bu jekk bala dem ci rakam ñaarel fa tok ba jekandiko ba fa loxom tek ci beti homi koku ki tok mom di mamom bu ko du def du ko
1: meuna ko min balam ko min sax da ba jël waaw fokk ñu jël parce que minuñ ko
5: bo deme ci ñakoy def ko ci ñom wala nga wolen ci ñu fekk la ci ngeen diko def ci na julli gi meuna and
1: waaw
5: waye nak takale luy takale julli gi nak ñi julli duñ ko nang li ñen ñi koy def nañ xam bo de am mamam def ko do sokki ci julli gi dara bo imam nako sa mamam yi def su ko sa mamam yi di def bayiko yow mi jitté sa mamam te bëgg and ak ñom lool moy yo
1: jerejef lolou leer na kon ba benen aljuma ak jamm inshallah
5: ñu ñaanal mbolem ñi fi wote ak ñi nga xamne dekk man nañ ko ak ñi nga xamne amuñu sax wote kay way seen xele nga ci wote ak ñi ku dun digli yep ñu defal yalla ñaan yalla leen yalla defal jamm
1: ay mam babu ndek kim li baxna de ndiyom bi baxna tay de mam babu sar mi
5: ah kay xamna ni mom baw fa dara mom wala bok ana mu tim fa le bari lol
1: mo ni may cereji la ñakati de
5: ah yo
1: xamna ne bo jottu ci reñ yu ko ko ko nombo mbagi li 211 9319
5: mam babu sar
1: xam nga bo dege batam mom danaka mën nañu wax ne do ko yeuram
5: do xamne sax dara
1: waaw do xamne sax dara gi ci mom waye waaw wallahi ndeysane motay yeen tamine ku ci mën dara rek jappale ko
5: lool mo daw yar
1: waaw namba baangi non 211 9319 211 9319 soko owe sax di ngeen digënde
5: amna ño xamne loolu bu leen joté ñom dootuñ bokk sax ci nit
1: wallahi
5: wote waaw deglo bo la tun ka
1: ndax ñoom
5: comme li lañ leen
1: nak ñoom dañuy guéné seen bop sax ci
5: waaw
1: waaw
5: ngoo yalla mu ngi leen ci baye
1: wallahi
5: mom yegut lolu
1: dedet
5: mu ngay dund la xamne mom la ko yalla tek waye mu ngi had ak society bi di dund lepp luy programme buñ tek ci walu islam rek mu wacca
1: ndeysan machallah
5: bu fekke némé koko xamula xalam mom yow da nga nan ki mom fa tabarakallah ñoom tukki sax lajna ma laj ku ndimbal pour ñu dolli waye ku lotango ko yalla bind ci lot ci waxtu yi ñu toll
1: acha jerejeuf nomba mbaangi non 211 9319 211 9319 so ci koler rek li nga am mam babu sar jerejeuf mbokk yi loolu lañu cërele won ci waxtu jox leen dig dajé ba benen aljuma ak jamm ci kanam ñaan ak yeen sen taru jigen
7: Alpha Afrimoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased.
8: Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your Afrimoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Yes! If you want to deposit 30,000, now you can do it all at once instead of the old way of having to do 3 transactions.
7: Cashing in and out just got 3 times easier.
8: Such great news and offer can only be brought to you by your number one GSM operator, AfriCell.
7: For more info, call 777.
9: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
10: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. we'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
11: Yo, Leo, you sound stressed.
12: Oh, I'm out of credit again. Mangi won't say I watan you get out.
11: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
12: Lebalma? What's that?
11: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
12: Wait, so no more rushing to buy credit?
11: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
12: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
11: That's exactly the point. Out of credit, Africell's got your back. Anytime, anywhere.
12: All right, let me try this. So it's *232#.
11: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebalma service is here for you.
12: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
11: Told you. Now go handle your business. Tengai Fesa Borna.
13: Africell, the Gambia's leading network.
14: Hello, Africell family. Have you benefited from the Africell CUG plan?
15: Can you remind me a bit about the CUG plan?
14: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
15: That is amazing. What do we do to activate this?
14: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
15: Wow! Only $100 per subscriber?
14: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
13: Where Africell goes, nobody dares to follow.

0: yaangi ote wo ci yonam di def lo xamne safano ak alquran ak sunna yow ya nek ci sa yoni bop waye awlo ci yoni nga xamne fala la tek waye mom yonam mi wax deug yalla amul ben borom xam xam bo xamne mën nga ko contour ndax lepp lu mu wax rek tek nako ci siratal mustaqim kon ñing koy ñaanal mom tamen yalla djegal ko may ko aljana barkel ko gën ko barkel gannaawam ñu fi baye tamen yalla sam leen ar leen ak mbollem ño xamne ñu fi waye ñi nga xamne tamen ño neeg di teggu ci yoon wi di dem yalla sam leen bañ dem ñom ñep ci jamm
1: amin
0: lepp luñ fa def yalla fekk mu ñu neex borom bi subhanahu wa ta'ala
1: ñep
0: kenn ku neek tamen delu waat ci sa makan ci barke alquran bi
1: tan
0: rasulullah sallallahu alaihi wasallam parce que gom neen ne kep ko xamne yaangi jog rek borom bi subhanahu wa ta'ala mo la ñor motax nga jog ndax xentutu nit ku bax ak jeexitalam moy li nga xamne mo la taxa jog
1: wallahi lisan
0: kon gannaaw lolu rek dinañ continuer ak yeen ci mawlo bi nga xamne mom lañ leen ubbilon muy at-tahara yakarna xusson neen ci ak yeen be tollu won ci lan moy yaq njaap kon tay inshallah yakarna fofu lañuy commencer suñu waxtaan seigne lamine suñ xolé li nga xamne moy yak njaap dafa am lo xamne mom direct lila su xewé rek dañu xamne ki njaapam bi mom yakuna wala yow mi nga xamne si yow la xewé da ngay xamne li suma njaap li yakuna waye amna itamin ay mbir yo xamne itamin li sabab la yoon la ci yoonu yak njaap ndax ko aw ci yoon wowo rek li xel yeb jaar njaap moy ne ki njaapam bi man na yak kon so fa joge rek li gën moy nga dem jappat su fekke ne yaangi fekkon nga amé njapp kon lolou lañ buga léral mune mbir yi nga xamné mom da fay yak njapp directly moy tour ndox comme dem won ak tour ndox wala dem gannaaw kër ñaari bunti doom adamay kanam ak gannaaw bép bo xamné amna lu ci génné rek néw na bari na yépp comme génné na rek su fekke borom jappon na japp lolou yakuna mune ak ngalawal tamen da fay yak njap mo xam lo xamne nit ñi deg nañ ko wala wax nit ñi deguñ ko waye al muhim borom su deme ba yegg ne mom mi amna lu gene ci suufam rek kon su boba na xamne njap bi jote wut ndax yag na ci yow wala yagu ci yow wala legi legi la japp yaangi taxaw fi nga japp sax ba pare rek di talal sa baram bi di wax ashhadu an la ilaha illallah lolu xew kon njap lolu mom toj na da nga wara jappat mune ak maziyu ak wadiyu maziyu tamen da fay yak njapp lan moy maziyu maziyu ndox la bo xamne da fay guéné ci dom adama waye ci banex bu ndaw la dé guéné niki comme tok rek di xelat mbiri jigen su nekké gor la wala su nekké jigen lay tamen mu tok rek di xelat mbiri gor ba am ci mom shahwa am banex am lum yek ba lolou ndox bobu guen su fekkaw na japp na kon lolou da fay yak njappam mi su nekké né itamen dafa nek ko xamné dafa nek di foyé bopam ba am ci lolu wala mu nek di jondjok jigéni tamen nekul xelat way dafa nek di jondjok mom wala mu tok jakarlo ko xamné amna tiofel ci mom soxnam mu koy xol beut yo xamné amna lum yek ci mom ndox bobu su génné rek su boba njappam bi tamen yaxuna dafa wara dem jappat wala mu génné wadyu wadyu tamen lolu lu gëna bari ndox la bu ndaw bo xamné da fay génné simu janteli tour ndox waye lolu lu gëna bari mom ci goor la de xewé sabab yi nak yi nga xamné lima wax ni lolou moy li nga xamné su xewé directly amut lam lamé ak sét ak yoyu waye bi mom tamen sabab la moy yoon yi nga xamné yoon la ci yaq njapp moy nit ki nelaw na su jappé ba paré teud di nelaw su joggé rek waxtu julli bi jot mu wara dem julli li gën ci mom moy la dem jappat ndax bu mu wax né bi may nelaw dama jappone parce que nelaw mom ku nek xamna ne nelaw la ken tane wu ci ken su nit ki su xasse nelaw rek li xew ci bopam mom xamatut ko motax nelaw dafa nek mbir mo xamne dafa grave kon su nekene nak dafa nek ko xamne mu don nelaw waye mu ne na nek nelaw yo xamne nelaw yu 10 la nelaw yi nak nelaw yu 10 aajo wu ci yagaay teud bi wala ci gataay teud bi nelaw bu 10 suñ ko waxe moy nit ki fim teude di nelaw nit ñew na dugg ci neeg bi am lum fa def ba genna tamum yegut ko su boba donte 5 minutes la teud sax nelawam yoy 10 na ndax amna ko duggu ci bir neeg bi ba genn tamum yegut ko kon koku jappam bi yakuna waye su nekké ne nak dafa nek ko xamné teud na lu yag waye nelawam 10 sut na dafa nek di fratu nelaw rek di gam gamal lu yëngatu mu koy dégg ku wax mu koy dégg ku yegg ku duggu yegg na la lolou nek

imam ni nyala sumbo ko jiri tawat ne ko ci l'hôpital ci tiri ni ko sohale ni tele ñepp yalla mi dara ci ak sum sax sax jumaa ñam señor ko susante ñala yalla yana ekiti na jamo tek ci ñaan di fatiha falahina ci bëppam bo ko jiri du tawat.

wali ngiente nak suñu mbokk Alhaji Omar John de ke fi ci gënaaw jumaa ji inshallah mu ne jabaroon ko mucca dimanche la ngiente bi inshallah ci fukki waxtu ak yeen walu 10:30 Omar John mu ne jabaroon mucca ngiente bi son sonde inshallah 10:30 half past 10 ja Allah ro ci lañ ñëw ngiente su ne yalla ci walu sey nak suñu mbokk suñu kilifa du suñu mak yalla ji mas fay di kenn ci ñun mom tam dafa fasiyene mais domam inshallah rabbi next week Friday aljuma bi ñëw fi nak la ko me ci jumaam fi ci jumaa pipeline taka bi nak ganaw suñu julé jumaa la mas fay moy me domam inshallah rabbi next week Friday ganaw suñu julé jumaa ñu ko yegal mbolom ñepp bobu suñu takala ñu ci o ñepp jumaa defora fess inshallah rabbi juta yo yef sey hal yo yef ñen yalla barkel len barke sey bi meene suñu jabo du barkel da lañ fekke bes bi yalla barkel ko imam ne ñu ñana ju tukki kat yi fani ñu am ñepp nga dem Touba ñu am yalla yalla dem ak jamaa yalla nangul lepp luñ fa jamo su ben kilifa dafa fasiyene tukki mom ak ci botam inshallah ru ñane ko yalla yalla na fi jog ci jamaa yalla mu agal jamaa yalla barke yonom dafa ko ci tawfiq njabotam yalla alay sambalen mo boy gënaaw yef mu delu ci jamaa te ke ñepp ci jamaa gaju tukki kat yef ñi imam ni yoko ñaan su nawet bi le yalla yalla may ndëf jamaa yalla yalla barkel nawet bi suñ toyé ci ñeen doon wax nak ligey baangi on so len holé ci gënaaw fele ligey baangi on ñu leena sante ci di leen gërëm ci tour imam ak mos committee bi bestil ñi nga appel way am rek inshallah ñu def ko ci fi tabila dama yalla fayle ñu jéxale suñ ñaan gi ñaan suñ kilifa yi sa ku ñaan nga ñaan suñ imam di mashallah rabbi ñaan suñ kilifa yi xam ñu amé juma ji ñaanal di community ñi dekk fi yef ñaan ñi xam tam ñi ngay donné parce que lu nekk ñu ko donné ñi sa ku ñaan also suñ jabot spécialiste suñ jabot gi ñi bëgg tukki ñi di ñaan visa mashallah ñi di ñaan pour am papers ñi nga dem interview ñi bëgg nañ jabar ñi bëgg nañ do mashallah bu nañ ci kër yalla mi xam ñoo li ñu bëgg spécial suñu jabor gi yalla defal leen ko yalla barkel leen yalla ubbi seen bu gëhé wa zak wursa gëf yalla motul seen ene jahi nabi mustafa sallallahu alayhi wasallam ku fi ñewa ajo yalla fajalo ñewa cité yalla faj ko fi ñewa febar yalla yalla safara la yalla ñaara mi ñu fekki ajo yu bari ñu def ci ñaan gi faati alam mashada falahina yo di leen balu ahadi leen bal ahadi wa assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh bismillah jeff mashallah.